0: Kivo Crema. Lokacin jin dadi sai Kivo Crema.
1: Idan na shayi ko lokacin shan dare.
0: Kivo Kivo.
2: A wannan kasar tamu ta Najeriya, kowa sai ya samu rabon sa, mace ko namiji, har da yara ma. Kowa zai yi rabon sa cikin wannan garabasan close up 130 gram red hot. Zaku iya samun naku kasan daga cikin kyotu

ojuma ba ti mo ti di dada ko ye go la tori wi pa se lowo olong oba mi oke ni ojuma re lo ma mi lo wuro ku tutu ni onile apo odun aki yin onile apo osi awa nse yin ni pele ibe oni royin lo tun rugbegbede si ti gbo yin latori ikani karun de lagarun to le lo kan dondo wa zobia fm oni tun lojo eti eleyi ti se ojo kokan din logun ninu osu kefa odun egbo le ni merin de logba ni baba ti gbagba to se gbe ta gbese to se gbe ta lanu ko to ta re la oni ko so meje to ye waju ka korin ope ati eyin lo aki olong oba mi adeda ati aseda to tun fu wa lori ofe atanva ni lati mo mi loke pe lojo toni opolopo ladi josun la sale tita na ti won ti deni agbegbin bi so afi yo won afi ngboruko olong oba mi oke gani bi se o ba ti wa pe ni enikan o tun gbodo pese mo adedi ise mo se nko agba ole lo ni to won abdul gafar akoni adebayo ni o mo jabo royan fun yin eja murin ajopon lati ipinle ekiti ta o ti se yi si ekiti kete olorun de yi o na ni onka won dibo to to bi million kan won yen enikeni to ba wu won lati dori ipo gomina ni ipinle ekiti tajo leto idibo le wa tin so de mimo wipe digbi la won wa bi ota bakan na egbe afeni fere tin soju omo yoruba ni le loko ati lodo won ni gbogbo omo kaaro ojire gbogbo eyin alagbara le yoruba gbogbo eyin alase se ba se mo woran na leleyi ti alaborun ti o fi dewu tan patapata fun wa oro awon ma jinigbe lapa gusu iwo orun orilede yi omo fe amoju to gbogbo omo orilede nigeria oni makan makan loye kan o ti pada kan yin ku bakan na ewe ninu iroyin le tin so di mimo wipe egbe oselu apc won de si oro pada fun gbogbo egbe alatako orilede nigeria o won ni kini ati kitun ni ore ta orilede nigeria ise ti joba ti wa se lori re kala won joba ta na ti won ti lo se ru eleyi ni e ni ma so nte wi lenu yin e wa so pe ki baba ti wa are bala me tinubu ko fori oye sile e wa gbe ku o nbe ni bakan na ewe ninu iroyin e ti so di mimo pe awon ma gbe bon oro won gba mojuto o ti mu ki joba apapo orilede nigeria so di mimo wi pe 500 billion naira 500 billion e ma je agbe owo yi segbe kan fun eto abo pajawire ka le ba ri bi toka si ta ti mu owo siwaju si ninu iroyin e tin so di mimo pelu gbolohun wi pe oro nipa bi eto abo orilede yi se nlo ofia mojuto be ni awa na mo koda omi yale agbara ya sobu ti e na nbe nbe igbimo eleyi to ri si oro eto oraje orilede nigeria won ni owo toto owo 83 billion naira la won ti ya soto fun oro omi yale agbara ya sobu omo orilede nigeria a nsise o ijoba apapo orilede yi lo so be o bakan na ewe gbogbo omo orilede nigeria ti won dajo ogbe won fun ni orilede ethiopia ijoba apapo orilede yi ni ile baba omo ki bomo leru eje won ma pada bo wa sorilede yi lati wa jejo isun te fi kan won latari ilana ti joba apapo orilede yi gbe kale e tan tun pe ni ara re ni op agenda siwaju si ninu iroyin ogbeni david mark ati rauf aregbesola won leyin eyan ipinle ekiti se si feran ara yin baye be ba feran ara yin egbe oselu adc ni ke dibo fun baba di lola o ti wa ni ke se tori pa wo se daada ni ipinle ekiti ewe egbe oselu adc tun soro won ni egbe oselu apc e si e lojuti e wa njo e se yada yodo e se yin yodo lori pe ko le fa won agbejoro agba nilu abuja kini kile se dani kan osiri si oyin o bakan na ewe egbe oselu ndc awon ni se peter obi ati konkoso ninu gbogbo awon ti o ti wo bo we pe ba won ba dori oye awon oni da won lagboda na awon mejeje o se nbe o gbogbo awon to ku ni won to wo bo we o oro di bo loko ya mi kan o fere gege odi oke okun iroyin yi gbomi je loju eni o tori pe awon ma gbebon won ni won lo si olu ilu orilede niger iyun ni ami won sise be egbemi lenu ologun mokanla atawon eyan meji ni papa oko ofurufu ti nbe nbe lekere idaraya lowuro titoni
Pegbe agbabalu Mexico. Ofi agba han. Orile de South Korea. Inu idi jevi e ya agba yeto lolo wata akbe ni World Cup. Ami ayo okansi odo lo bade o. Ibe o ni renyo ni juba lola tori ikane kanu. Dilagaru tole lo kadondo wa Zobia FM. Eje titi ago koku iseju me edogun. Ta lori ofe atambani. La ti gbongu alawa furo nye kakri lewa ati loki okun. Abdul Gafara kan ni adebayo. Loti muronyo wa sheti gbonyi. God bless Nigeria. God bless Kano State. Jumat Mubarak.

Hassan Bala sun ce war kana iya mallakar kayan ka na wutar lantarki ababan hawa kamar su babur keken napep talabijin da injin wanki da ka dade kana da muradi har ma ka canja walanta na wayar hannu da ta dade tana roƙon ka hanyar sauke manhajar sedikiya ka fara biyan kuɗi kadan kadan da zaran kuɗin sun kai wani adadi na kaso za su danka maka abinda kake muradi a farashin kasuwa ba tare da ƙarin ko sisin kwabo ba kan farashin na kasuwa sauran kuma sai ka ci gaba da biya a hankali tuntuɓi sedikiya a gini na biyu dake kasuwar civic center a jihar kano ba a lambar waya 07